0: ko di doxale ndax djeggi ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay tere di tamfir nak moy innal mubazzirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mokki shaytané ne ko yow ci mbokki sheytaane nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi sheytaane teural yaangi bok ci ñiko ci jappale su bu fekke ne amna parti yaanga parti ak parti bu fekke ma ngay campagne nga and ak mom sheytaane wa kana sheytaanu te sheytaane nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolu kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena dumoy miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurban mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla neena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum dangalena dumoy ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar na su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sara kanal bu nit ñewé nang ko wax xawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu faqul lahum qawlan maysura nangalen wax wax ñak alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla nena wala taj'al buldatnak yadaka salakha maghlulatan muy luñu lem takko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi ngana kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man di ko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma du ko ñu yedd da ngay nek mahfura di ko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am lañuy wër waye ku jéxal ñak say xayit legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki and na lol du wet mukk waye bimu tambule ñak xar day tambule dem ba fi nek kenn rutu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem sé ci keneen ndax bër na ci doom aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem yàlla mën yëg bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg kal waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal mënees na koo joxe lu desul na nga jëfandiko inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam bi yépp xabiram basira di leen di ko ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seen i mbir dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadisul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonaa gën ca yow ndax noonu la yàlla séddale yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën alal jooy fajoo ñàkk àll la ko gën dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni ak ñun amee fukki junni ca la damm damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn kon yàlla kum jox jox gaa gën ci yow kum xañ xañ gaa gën ci yow su ko defee boo ko xamee noonu daal di noppalu beneen digle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seen i doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñooy wërsëgal doom yooye nga xam ne ñëwagut wa iyaakum ak yéen ñii fi nekk aaya jii day am na aaya ju ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëggi aaya ji fii ak nam ko tëggi fële moo tax boo demee ci mufassiru ne yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon naxnu narsuqukum wa iyaahum fii mu ne naxnu narsuquhum wa iyaakum lu tax fële mu ne woon naxnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam wàllu rey googu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaari du jël paaka teg ci baat bii ren di ko rey gii ci muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi wa iyaahum ak doom yooyu ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen bàyyi kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ko yor sa bopp tabarkàlla amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben bal muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bim la wate lon ñew yit ko sa patron bobé. Kon bitsi bu mu ko yit mom sa patron bi mu la ciy jox neena jërul mu ci yëkëti am mag wala mu ci diko denc ba la 15 ma muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo demé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray seen doomi kana nek na day qit'an din jumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qit'an jumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla nato dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek nato waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak nakari jamono du gona ye ko def mak ñe nakari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ño fi def luñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gona yi yaqku ko kat mag ñe ko yaqati kat ndax ño fi def luñuy téré waxna deug aduna li fi yaq du gona yi mag ñe li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu te bulen jege az-zina njaalo wala taqrabu te bulen jege az-zina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu te bulen njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al-lams laal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def dalay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko euleuk fam leen di dugal yeen ñaar moddi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara dafa wax ci wayam yuma ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye njaalo bang koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tepp buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fac ci da ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambale defar biñ tambale xex sida ak legi liñ ci def ci ay milliards lola mën na defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jege njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jitta koo yaayam. innahu kaana fahisha wa saa'a sabila. yàlla nee na ci beneen atte ci suratul isra aaye fanweer ak ñett wala taqtulu bu leen rey an nafsa bakkan ba bakkan ban allati bakkan ba nga xam ne xarama allahu yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bilxaq lu dul ci dëgg moo di doomu aadama wërta rey bakkan bakkanu doomu aadama ni moom moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam julit la moo xam lu julit allahuma lu dul ci njumte wala boog ci xeex xeexu lislaam bu jaar ci yoon wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bilxaq illa bilxaq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal na ngeen ma ko reyal wala góor goo xam ne wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal wala koo xam ne dafa rey nit ni moom ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey suñu leen reyut nag fardu kifaay la bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey loolu mooy illa bilxaq kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mahluuman ci tooñ faqad jaalnaa defal nañu li wali yi faqad jaalnaa defal nañu li wali yi kilifaam sultaanan layu fayu képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ su kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale kon maanaam bu benn waay reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko àqu mu fayu ca ki nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy tiye mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du nekk si du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci lu kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddadi yi mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddadi yi mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mën a lugul boppam dara kooku mooy jirim alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay fekk nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk ku yor ab jirim bàyyam bàyyee ko alal sàmmal ko alal joojee ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyee ko bàyyi woon lii laa la ci defaloon lii moo ci des alal jooju di alal jirim day ku koy lekk yàlla nee na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan. Bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem, bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi malihi. Su ko defe ngeen jël alalam jox ko dal fi wutal ay sede, waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawarkal yu demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojje dila ci togal ay ganar dila ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñewé ci man da nga ko reccu. Wa awfu na ngeen matale nak bil ahdi ci kulare ku xeqati kulare nit ma nga xeq ko yalla neena nga matale kulare goga ndax innal ahda kana mas'ula. Kulare dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xeqoon. Kon ku xeq ak nit kulare mo xam sa digënté nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xeqoon ak nit ñi ci kulare ndax samon nga ko ndax defoon nga ko yoy yeb tabarakallah dañ koy laaj. Yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awfun na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat. Am na ñu tok yor pot di nat ciep, am ñu tok yor pot di nat gerte, am ñu tok yor pot di nat pep ak yu demé niki nonu nga xamné dañ leen di nat. Am na ko xamné day tok yor ay ngus di nat di ca soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistasil mustaqim ci ay pese kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chompu jaamur def ci sax al chompu sosé nga ci def mo yak sa alal ji wasinu bil qistasil mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nekk ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah. Batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa laka bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema luñutu fi lum dugga fuñ ko gise nangam ak neen dal bul jema chambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku na ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدما تي المختصر لابن كثير جوكي نيار كاتوم نيت تيمر اك جوم نيار اك جوم نيار نون لاكو خطا دا وخه بول وخني غيسنا تي غيسو بول وخني ديغنا تي ديغو بول وخني خامنا تي خامو ولا تقف ما ليس لك به علم لو خامول ني تي تيل لو غيسل gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kul ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamé mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmal qiyamé al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku lako deglo bët li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga fagu ci njubal ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kul ulaika kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop seen la ngay deglu waye sa xol bi tabarkalla la nga fay fas ak diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam lissal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jël ko sol ay dal yu ri di sudal sutlante say tank di ciux lissal sa mbag mi boy beug laal suuf mbag ma len nga acc ba ca kaw yalla neena dox jël ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jël ko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard munu khar suuf titeru ba khar suuf yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard munu titeru ba khar suuf walan tabluqal jibala tula munu gudni montagne yi lol lisal sa mag mi loko acc munu tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor wé mune yalla mune kon jëruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jëruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqal ard wa lan tabluqal jibala tula kullu zalika yeepp yalla di lim kana nek na sayyuhu nyaawtifam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fa sabaram yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal di nga sey ñaari wajju yalla mu ne baxul de xagn sey mbokk seen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane wu baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko war ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu deflu baxul jégué alu jiir baxul firi ko le baxul satti ci boy nat baxul pensé ci blanche baxul baxul lu nit lu feyon nekul baxul dox ci kaw suuf ci di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamne suñu borom tabaraku taala neena kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamne ci suñu borom subhanahu wa taala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek dal di tambale bok ci ñu yiw di ñi tabarakal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bok na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay philosophie ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole bi yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama ba nopi malo man ngay nek ku ñu yedd khasla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura ngir nek mu'jisa bo xani bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak yaram ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne
1: day tekkale benn gu yàlla nekk benn. di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey suñu dëkkeegut moo ëpp suñu dëkke. réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp lañ dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom. rawatina ñun suñu réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu te war na nekk ay tool. ma seen asamaan si ak yaatuwaayam doc yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccilu woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ci wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox bu bare bare bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp. te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll nii la koy ñor te mënoon naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca kepp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen jéggi bi. ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleem ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooye te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaarlu tomb. ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mun koo layal te it kenn waru koo gëm. saar bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil mi nga xam ne mushrikuun yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuun yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcce alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaouna. Moussa ak Firaouna ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaouna jeexalul dara Moussa amul dara. Firaouna dafa woon ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaouna yaakaaroon na yow doog ni sax far yàlla wane ne Firaouna ngi nii jeexalul dara Moussa ngi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi Firaouna jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. juróom-ñaaral tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na xaamim xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka wa taala moo xam lim ci namm noonu la ko firikat yi di firee moo tax ñu koy firee noonu mooy aaya ji njëkk ci suratu zukhruf ci riwaya Hafs ha ak min yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne ach ne em wala nga ne a ne em waxe ñoy yi boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay em ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé em yak r di am ay baat diko wax waye so leen bëggee di adresser di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mak jox ko jité ndaje ma mu daldi tok daldi nuyo ko ñeen mëni nit ñi bonjour mu daldi ba daldi commencer di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog ñëlep seen lox ci jotaay bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha nimim dafa far yok nit ñi ak deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamné nak ñom yoonu ñub yi téru leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé récc ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca béro mom dong du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waaye duñ nango wax rek gëm na gënuma gëm waaye su dé nak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yi demene ki yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man rek lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyé lim doon saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko samé sam bu ñu yeen arabiy ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li tax waywi wala ftawarun diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ca qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab degg arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang degg la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna safta lak wele motax ñun ñi ko jino sax ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le ken ne meuna tabarkal mudi ngir mo xane mi du ngir mu yam kon la'anakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca ca sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaraka taala fofu la ko jibril don toxale diko yeb yunus bi alayhi salatu wassalam waaye toxal ga nag lu da koy jël dara dutu fa nekk. Ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu bind jàng ko ci xelam yóbbu ko, wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko, wala mu xool ko jël magnétophone enregistré ko ca yóbbu ko. Yooyu yëpp ay toxal lay tekki, waaye tekkiwul na dañ ko faa jël mu jóge fa. Wa innahu fi ummil kitab. Loola tax ci suñu borom tabaraka taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan sii, soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkutu fa, loolu tam mooy wàllu wi rek. Mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba, maître ba di seetul dara. Loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax di bëgg a wan ni gin leen hadis boobu dafa wérul, ndaxte yàlla du wàccat yu demee ni ki yooyu akay yonent bi alayhi salatu wasalaam lum ne yàlla dana ko def rek loole yàlla dana ko def. Ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab. Yàlla mu ne ladayna fii ci ñun la aliyun lu kowe la moom alquran, xakim lu ñu xereñale, azimul qadri su xikmatin baaliqa wa makanatin faaiqa. Ibnu Kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi lmalahi lala, mu ne yàlla day leeral màggaayi alquran ak tedd ngaam ca almalahu lala, ngir mu nekk tedd nga góorgu ci kaw suuf te alquran ñu yëg ne ma ngi ca lawhul mahfuz ca yàlla tabaraka wa taala. Wax jooju boo demee ci Muqtasar Ibnu Kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ca la ko wax. Alquran jooju na nga xam ne la aliyun xakim, moo tax wut ko jafe lool, wut ko jafe lool. Soo ci bëggee dara wala xam yasar na alquran sax moo tax nga mën cee am mbir, waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo. Moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi, wala mu koy tarite du yàq masque fu ñu war a soqi mu xam ko, xam idgham yi, xam iqlab yi, xam ixfa yi, xam nunu saakine yi, xam tanwin yi ak yooyu yépp ci alquran mu xam ko, na la wóor ne la mu daj kenn daju ko. Te itam nag jar na ko lool tabarkàlla. Moo tax jar na yow say tànk, yow say loxo tër la ci naaj wi, da nga xiif, da nga mar, da nga tawte, léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu, léeg-léeg doo sol dàll di dox ci naaj wi di yalwaan loolu lekk. waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyaam ñu ne ana ahlul quran, ñu ne ñoo ngi nii bu teraa nga ya taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajoon ci alquran dana su ma yëgoon danaa dajli ko ëpp. Fi ummil kitab ladayna la aliyun xakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne ah nañ ci jàpp de, ndax fi ñu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat la ñu jàpp ci cat la ni ko yonent bi waxee woon. Mu ne ti ñun ñëpp ñu ngi ci biir ten bi, ku bëgg a génn ten bi foog nga jàpp ci buum gi. Kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nul daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radia anhu. Suratu zukhruf aya ñeent. Yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan, afa nadribu mun ndax dañuy sadd ankum ci yéen azikra alquran ji safxan ci wet. Maanaam ndax da ngeen a bëgg alquran ji bi ma leen koy wàcc ci yéen néexu leen rek ma fomm ko. Noonu lañ koy firee an kuntum xawma musrifin, ci nekk ngeen nekk ay yàqkat. Ndax da ngeen a bëgg bu leen alquran néexul rek du ma ko wàcc. Ndax da ngeen a bëgg bu alquran jafe ci yéen rek ma fomm ko. afa nadribu ankum azikra safxan an kuntum xawman musrifin. Maanaam loolu al istifham inkaari la ko jàngalekat yi di wax. an natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tajilakum kalbahaim fala na'izukum bilquran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan. La waaw yàlla mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu bàyyi leen dootuñu leen waar ndax waaraati néexu leen, dootuñu leen fàttali ndax fàttali néexu leen. Da ngeen a defe ne bu leen fàttali néexul rek duma leen fàttali, lu mu leen naqari naqari dinaa leen fàttali, lu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali. tabarkàlla sa doom ji ni ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburoo, wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburoo du metti wala du siburu. nuwaakin ku ne xam ne neexul, waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexay bi mak ñi sax am ñi fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bañ ki ngay pikir xamna ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga dal di bañ ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jele wala mu fay ñu xotil ko ciiram dal di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexu len wax na xat tan na jeer naqari na am waye lu tax ma bayi len fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non lako docteur ali sabuni tafsire ca tafsirum ba tabarkal serigne buñu wax qatana mun law anna hadha alquran rufi'a hina raddahu alawa'il lahalaku walakin allah bi rahmatihi karrarahu alayhi wa da'ahum ilayhi 20 sana at-tafsir alkabir lilfaqr arrazi qatana ben serigne la mune bu fekkon ba yalla itamule wacc alquran ji ñam ko don wacc ci ñom dañu lankon bañu lanké bu ko tié won bañ ko wacceti néna ñeppay alko waye dafa yey rek di len ci wo dirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuy par ben ben tabarakallah ba ni melte mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba ci ca mune la qawlun latiful ma'na jidda mune wax la yo xamna ji yu am ay mana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma ndem taxna su bayyi won bindé fami ci nan ko bëgge won kon alquran du aksi ci bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal koy fam dal ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante ak yépp so dégg jedd rek do soti muko da nga tay nek rek suratu zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina ci ñëkëne yalla mëna yagna yonni yonent min al anbiya'i fil umam al awwalin way ñoñe uma ya'ti bi muslima dikkal min nabiyyin ci bi yonent lim nek nek kilif luñ ko xam xam xam lum am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu dul ñu diko retan yalla mëna yonent bu mos yonni ñamala yonni retan nañ la ñamala yonni ñaawal nañ la ñamala yonni foye nañ la yonent yep nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusul qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ño la jitu won hadith as-sawi al jalalain juki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonenti yak baram xam xam yeek ñu bax ñi ñett ñi am ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko nit yi fekk leen ci seen poyal lu leen di yakal seenum pop du lu ñuy deglu lu leen di yakal seenum pop du lu ñuy bëgg motax yonent akut seen ñet ku bax ko mëna doon rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci pop tabarakallah duñu sawal ca la nga nek uma ya'ti min nabiyyin illa kanu bi ya'tazun mun yunti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yunti jaaruna ali sallallahu alaihi wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ño gëna tar ak japp ño gëna tar doole sunu tayyi ashadda minhum batsha bi ma'na ahlakna qauman kanu ashadda quwwatan min kuffari makkah
0: wa a'ta minhum wa ataqa ñoo ñaan gënal nak juba ji fuf gën leen dëng fuf waye wa madha mathalul awwalin misalum nama dan alake ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fama mujjon ak ñoñ rek lay mujj ak mom wa madha mathalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu ndaw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci de xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jibanti mak mo gis te ñewoko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoko bul melni mom kon bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xolé ñe ko ca namel ak mak mo xamne boko xolé bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamé programme bu yow nga teggiko waye ko xol ni ki suma sañon suma magge melni mom bu yow nga jël programme yalla man na la def nga melni mom soko melut témèr bu né témèr wa ni tudé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at ñinga tawakkal la ca nang ko bëgge won wa ma ba mathalul awwalin kon ko gis ku ne ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jémal jaar ci ay tankam so magge rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñi la di yalla ñet nga leen man qalaqa as-samawati wal ard kan mo bin asaman asaman yi wal ard ak shursi lajal laj bi neena foko laj rek la yaqulunna dana ñu na qalaqahunna bindna leen al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamni def na ko rek ñu koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may al hun bindna leen al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz ne ko fa limu yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi ni al azizu su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bay ñaare dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xot ci ñom wala in saaltahum ay jangunul suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal suuf si mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suuf si talal ko mu melni ab lal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf si lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yak ni fi sugul te la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teud tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dekk bi bo moytul bu suba li ngeen nan toxu bi ci dekk bi dafa jef ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war wa ja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf si subulan ay yoon so joge fi di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès bo fa joge jëm Louga xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm Mboro Thielmaka xam yoon wa ngay jaar bo beugé Jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dé Kaolack nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon wi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax foo jaar fa ne rek dafa am loo fa xool sa bët daal di koy jël daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré nga denc ko foofu. Moo tax ñaare bu fekkoon loo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu nga daal tàmbalee jaaxle di laajte kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu doo mën naa am doo ko xam. Waaye su fekkee ne dara soppiku wu fa boo ñëwee daal di xamaat yoon wi, yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk. gis nga ñun ñu tàmmul géej ku fi àndoon ak tey tabarkàlla suñu

ay wax nag allazina kafaru ñi weddi naan lawla unzila alayhi lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi ñu tukkee ci boroom bañ def ca moom moo dindi isamul kawafir ba ca nekkoon alquran ne woon wala tumsiku bi isamil kawafir tabaraka wa taala nee na kitab allahi lii farata yàlla la aleykum ci yéen li yàlla rëdd ñu bañ ko jéggi yem ci li nga xam ne moom la ñu jox mu di yii mu fi wax mu jigéen ñii nga xam ne mu la doon lim léegi ba mu ko limee nag mu teg ca ne wa uxilla lakum daganal nañ ci yéen maa waraa zalikum lépp lu nekk ci ginnaaw jigéen ñii ma lim rek dagan na bépp jigéen boo xam ne bi may lim léegi déggoo ko ca tabaraka wa taala nee na jigéen joojee dagan na an tabtaqu ngeen sàkku nag denc jigéen bi am waalikum ci seeni alal jigéen moom boo koy takk na nga fexe ba def ca alal alal janag waxuñu la ne fokk mu toll nangam mbaa du baax am na ci ulama yi ñuy wax ne lu tuut tuut na ma rubu'u dinar ñu ne rubu'u dinar waaye lu bari bari amul fu mu yem lu tuut tuut amul fu mu yem waaye daal am waalikum alal moom mun ca ñag ngeen takk jabar nag muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew mooy ñag sa bopp yow mii góor bu doo dugg ci jote geneen jigéen goo xam ne du sa jabar góor su tollee ci denc loolu dafay yàq ay mbiram yàq kanamam yàq ginnaawam yàq aw turam yàq ab deram tabaraka allah moo tax yusuf ak yàlla ba ndaw sa ne ko xëyta lak mu ne ko maasa allah yàlla mu ci yàlla musal nga ne lan tabaraka allah ndax moom xamul nan la ko ndaw sa doon woo gayra musafixin mu ne ci ludul ngeen koy jàppee njaaloo maanaam li nga xam ne moom ngay jox jigéen bëgg koo takk na nga ko def ngir sangewu waaye bul ko def ngir di ko fay di joteeg moom fa mastamtaatum bihi nu ngeen ca bànneexoo minhunna ci jigéen ña fa aatoohunna jox leen leen ujuurahunna seeni can faridatan mu nekk farat jigéen ju nekk balaa dagan ci yow dangaa joxeeg may may nag balaa ngay takk ngay tuddul li nga nar a mayee soo tuddul li nga nar a mayee bañ may la ba noppi muhrul masal danga ko joxe dangay tudd li nga nar a mayee dinaa joxe 4500 waaye dugal naa ci 3000 wala dugal naa ci 2000 ñay takk dégg ko seede ko xam ko lu dul loolu si la xase mayee ba noppi muhrul masal moom ngay joxe mooy may ga nga xam ne moom la ñuy mayee jigéen ñi wala junaaha alaykum amul ci bakkaar amuleen ci bakkaar fii maa taraadaytum bihi ca la ngeen dëppoo min baadil faridati ginnaaw farata ga ginnaaw bi nga xamee farata ji ñëw na leneen la ca def nag nga xam ne du force bu ngeen ca dëppooxee lool nag du am benn ngaañ ca kee du am benn ngaañ ci kii aaya ji am na ci lenn ci arawafidu wa shia dañ koy jël li ci daganale nikahul mutaa muy takk jabar ci contrat nga xam ne bu diir bi nga xamee ne moom ngeen waxante jeexee nga bàyyi ko mu dem sa dikkee ci sunna sunna moom tabaraka allah loolu daf koy tere moo di nika boobu tabaraka wa taala dogal na sallallahu alayhi wa sallam tere ko boo demee ci benn tere bu ñuy wax rawaihul bayan te docteur Aliou Sabo ni bind ko ca jukki bu njëkk ba xatum ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar da nga fa fekk benn bax bu am solo bu mu ca def ci wàllu takk jigéen ci contrat amoon na nag ca tàmbalib islam mu ñu demee ci barab takk fay ay jigéen suñu dee ñibbi diggante ba dañ waaye salawaatullahi wasalaamu alayhi

lu jullem atan layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye degginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunu mo tax lepp lu farqal ci rek xamal le atan ndox ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 tonne yak 10 tonne tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi 10 tonne la da koy def 30 tonne dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci la yusu jor sun julli kon bala yag ñun ñepp ñi eskanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma ngay nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifat ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu ba yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balle de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do defal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga de ko jang ma iktasabat ibi wu kenn do ko jang

yoni mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reka dekkal lol lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li fek wacce wu lolou duñ ko gëm dal ci tek ni innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko len di jubanti ñom dal jappu wun salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyyun yad'uuhum ila Allah